0: tamne deglu na gaay ñom ñaar yépp ku nekk explain ñoo nañ ci a conclusion waye dañ ko dir necessary ne ni fokk ñu escalate fokk mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve fokk ñu bolé ko ci amul no way bo xamné ni buñ ko ci mëna bolé so fum nekk ni amatu dara lo xamné ni mën nañ ko sé wax wala def waye pour prepare su ko defé ñu mëna meet director explain about the nature of this matter
1: Mister
0: Yai, man sah, mang don halate. Wow, so ama meye. Ko defe ni wala halu jigen bi mu o yai mo kapa miye ni mo si school bi, bala school bi. Lima luma def moy. Dina dem si parents contacts ini, and dina call parents ami. Ko defe ni wala school inshallah. Wow, lulu mom it's okay. Yeah. Mister Fa, please okay. You're just talking to them. I speak to you later. Small has a parents. Okay? Just calm down, okay? Jiringen ju ci teway li ngeen def ni lu rafet la. Wa ci tourist school dina apologize bu baakha baakha ba. Ndax te li mom nekut suñ ciobare. Way nak ma yegal len ni case bi ni dinañ ci taxaw luñ mun. Numa waxe yow ni sa director of regional education yegal nañ ko ko te dina ci jël mat wayam yu mat wa
2: lolu mat dalal la xel di contant ci li nga leralé mbir ni da do lolu
1: bu nga sax ak ci waxtu bu ngi ko yele
2: affaire ci nahari nañ torop mota dañ bugga ko dege bu taxaw sun doom yu digé dañ wara am karange ak hel bu dal say bu nekké ci school té
1: bu ñu wax suñu doom fa ilé mu na ko kenn ko da fa jot na ko li ko ni nopi di ni nopi ni ni jëm ci wax ak suñu doom dañ wara am jàng am karange ci ni
0: li ngeen wax ni yépp digal té li ngeen wax lu leer ndax té xalé yi jigéen yi ak xalé yi nga xamné sax ñun ñuy dem school sax ñun ñëpp li ñu jàngé yépp wara am karange be pare sen hel warna dal te ñun di neñ make sure li yëpp dina am te sen hel na dal ndax te li duñ ko baye mu nekkal lu ndaw lepp lu ci mu dinañ ko ci def su bobu di ngeen gis deug fu mu fetu da
1: nga bu ngeen sa ko baax bu a don na lo xam mu na
0: dal ci ci
2: ci ci ci
3: jele ngeen jëf ci xibaar bi nga xamne indi nañ ko fi ci moyes di wax ne bir mi gannaaw biñ ko sayto ba nopi jël nañ ci ay ndabal ndabal yiñ ci jël nak moy Mr Fall mo dinañ ko dakk go mu togu bu keur ba kerek mu ñu sayti problème bi ba xam fu ñu fi lolu ñu ngi di xamal na seen xel dal bu baax baax ci bir mi inshallah ñu ngi taxaw bu baax baax
0: jërëjëf direct nepp lo xamne ni dafa aju ci karange xalé yi ni ci sen place ci jangu yi dinañ ci taxaw luñ mu té dinañ make sure né sen hel dina dal be pare place bobu fu bor la mo nek pour xalé di fa jangé waaw lolu mom na sen hel dal
2: waaw Mr Ndjay direct diga na len bu baax way man ba légui ben cadeau bi rek la nek di wax lolu moy dega lañ soxla pour sun doom bu jigen
3: na sen hel dal ndax deug mom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xamne mo moy ci loxo police
0: be pare mo ci ñi nga xamne ño nekk gender and welfare unit bi ñoñu nonu ñoy seetu lepp lo xamne dafa aju ci problème yi xalé yi nga xamne ñu gëdem school rawatina xalé jigéen ak crime yi nga xamne ni la mel te ñoñu taxawuñ ci taxaway bu ndaw lepp lo xamne deug la dinañ ko doxal motax manelene ne so len tedde ne raw len te xamne fu diga wara jaar dina fa jaar inshallah
1: lima am pour wax rek moy ñi nga xamantene ñoy wajur suñ doom yi jigeen yi bëgg nañ fi ñoo jàngé nañ fa am karange
0: te muy dégg
1: ndax karange la ñepp soxla bo dégg yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am karange te li ñuy noppé dafa jot nak ñu wax ci waaw di leen jaajeufel nak ci seen taxaway bu rafet
3: jëre jëf ñu daal ñu ngi jëgël bu baax yo na li mom gëtt na trop waaw way nak dañu inshallah
0: inshallah
2: jëre ngeen jëf ci seen taxaway
0: bu
2: baax
4: Sexual and gender-based violence moy bepp xétu torox tangé

dolima jambay la doletima ante pajeri rejbol ni ñaan dara jarul dikki

0: Yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw ma la ko wax afusel rek dem ñoy su xalidami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jara tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedit nga am pour def yo mané be bugga dé ñu né le coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set ba xam te du start ou trito khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.
3: In agreement with the family of the late Mr. Edward Gibson, the Echo Baba Ode Hunting Society will be parading and performing the traditional Abiku burial play at London Corner on Friday, 12 June 2026, coinciding with the 40th day anniversary of Eddie Gibson's passing. The rare hunting display will take place along the Jangjang Road, starting at 5:30 p.m. and is open to the public.

0: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi leena gërëm di leen santal di leen wax ni rek jëre ngeen jëfati di wax ni rek gërëm suñu borom subhanahu wa ta'ala. Mom mi nga xamne mo ñu may wër ak wër la ba ñu mëna ñëwaat ci alarba bi tay war leena togal fi ci tribe bi programme. Kon nak ñu diko def alarba bu nekk rek waxtu bi ci juroom benn jot bu joté japp juroom ñaari waxtu. Ko defé nak ñun ñepp ñu bokk jétaay waxtaan xamné rek li suñu réew la té ci suñu réew lañ bëgga jagal té niñ koy mëna jagalé rek mo ñu tok ñu waxtaan pencho ko bañ ko paccho mo gën ndax ay doom adam mom lepp luñ bokk rek dañ ko wara xéya ku nekk jël ci bosam kon nak traffic talk dal di leen ñëwal rek ci askané driver yi police yépp bayiwuñ dara lepp lo xamné mu ngi daw ci kaw talib rek ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax sakatuma nak ñu commencé suñu nuyo bi ci Orex mi nga xamné ñom ñoo sponsor programme bi ñom itam ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax kon nak mu ngok Orex mo ñuy jappalé ci walu bobu kon nak ñepp xam nañ né Orex mom ci lepp luñ tuga rek wax deug yalla def déné kon nañ leen jappalé ñun itam ci bri gasoil bi di diw bi ak Orex bo dem rek amna gasoil bu baax amna diw bu baax bo xamantene rek war nañ fa mëna jaar jëndako def ko ci doxé suñu soxla kon nak liñ leena war tay rek mo né tay ma ngi fi man Ibrahima Ndiaye ma leen togal ci machine bi pété tay way nak sen dana jola du ma tuddu tram nak way ci ñëw mo waxal ko bopam nak amna jola ay mom solo né radio du ñëne wax sen tu wa man nak mo waxal ken turam way mu fi su ko défé momit dana noyo bala ñuy dugg ci pench mi bala ñuy dugg ci jotaay bi mom itam mu noyo jox leen wax leen bopam mom moy kat
1: assalamu alaykum Mastan Ndiaye may nuyu West Coast Radio staff si mangi de mangi nuyu topa program West Coast mangi nuyu inspector general of police ak deputy am man may sub inspector Boja
0: waaw jere jeus sub inspector Boja sa nuyu rafet na kon nak degal ngeen ko mu ngi nonu mom mo fi ne su ko defé nak tay suñ topic bi rek comme niñ ko dé défé ndax fess bu ñëwé bi rek am nañ luñ ciuk pour wax am nañ luñ wara waxtané kon su ko défé ci biir waxtaan bobu rek ñu taataan bay ci suñ xel waye nak du téré nañ gërëm nak ñi nga ko transport yépp nak jëlé ko ci ministre of transport be ci union yi be ci executive members yi ñëw ci garage yi ak apprenti yi you know ñëw ci chairman region chairman si yépp ñu ngi leen di nuyu ñoom itam ñu ngi contribute a lot waaye du deex du doy kon comme du doy nak niñ koy def rek moy ñu waxtane ko ma bëgg leena fàttali tuuti rek ci gannaaw xam ngeen ne ñun la traffic bi ñun la ak police yi su neexee ñun la ak ñoom su naqaree ñun la ak ñoom ñun driver yi ñu ngay ñëw uti luñ dundal suñ jobot waye ñoom police ñu ngi taxaw ci talibi di utal luñ dundalé seen jobot kon su ko défé ñaari nit nak ñu bokal liggéey suñ tassé ci trafic war nañu mëna waccé seen baat waccé seen xol é paré liggéeyal réew mi bu ko défé kenn bañ ci gis bopam ni mom rek moko rek li ñuy ayé ñu bayiko ñi ay yit di am ci ay ndax aduna mom ki diglé ak ki ñoo digal la su ko defé ñu dal di dem ci gannaaw ñu sétat li xew la na xew e police traffic nga fekk ko ci kaw tali mu break la nga taxaw mu laaj na driving license ak lu monti xew war nga mëna tok waxtaan ak mom ci lim lay laaj da nga jéxal ak mom nga déglu ko ci lam tay tek waye ñun ñep gis nañ do xew naka la boy bi jëlé police bi ak fan la ak jéek mom té boy bi di doomi réew driver bi nim nekké doomi réew police bi non la nekké doomi réew oncle la ak jërbatam wala magaraka kon ndax lolu rafetna ndax lolu mo wara am ndax ni lañ wara mëna défé ci réew mi fokk na du nonu waye fokk ma bayilé na sok specto bojam momitam mu indul ñu lum xalaat ak lum jangat ci lolu su ko rewé ñu ñun yépp ñu waxtané ko pour sét nak bu amati buñ koy nango def lepp lo xamné doxul ñu génné ko ci suñu xol bam jeex tak specto bojam noy nañ la gëram la ci ni nga ñëwé fi ci West Coast Radio 92.1 a ci driver bi programme ñu la ci jajeufal bu baax di la ci jox sa waccu way ah Mr Bojang tay bu gëna ñu waxtaan ci lolu problème bobu du yaw du man niñ ko gisé neexu ci kenn waye ñu waslu ci suñu akhañu nitam waxtaan set askan bi luñ la ñoo yokka ci lolu be lolu bañaté am ci suñu mireew
1: yere yef Mr Njay li nga wax ni dafa daw yaram torop ñun amna ñun police ak even yu nekkut police ñom yu bari feel nen situation bi num demé so gis nga digante police ak driver dafa wara am mutual respect ak cooperation because ñun police da nga gis ñun suñ primary goal bi ci kaw tali bi moy ñu enso road safety ak smooth flow of traffic bobu suñ primary goal la ci tali bi so bobu dafa mostly dafa nek suñ digante ak driver yi so waye suñ amout su respect nekut suñ digante bi cooperation nekul suñ digante bi da nga gis liguey bobu du meuna yomba yow police mi so neka di liguey ak driver bi ci tali bi yow da nga wara sa professionnalism bi ak sa fairness bi dang ko wara woné so neka di enforce traffic regulation bi yow police bi warlo bias da nga try tamit nga treat driver yep with dignity because so neka ko xamne da nga bias be legi sa liguey bi amut njering warlo bias sa communication bi sa digante ak driver yi tamit dafa wara neka communication bo xamne communication bu clear la because da nga de gis police sa so stoppé driver buga ko laaj dara légué légué da nga dé gis yenen ni nekout yépp da nga dé gis yenen ni sa ñu wayel lolu jarout yo police bi so stoppé driver bi da nga war bobu sa wargal la nga wakku lutax nga stop ko after nga explainal ko tamit offense bi lum def waye bobu dang ko wara def with yérin how ma yérin ak tégin ha yere ak tagin something like that wow. Warlo ko warlo hat sikaw warlo yu sikaw warlo ko haras wow so da nga gis yo police bi so defé lolu lolu dina la dimbal yo ak driver bi sa nga mek soné féké na tamit da nga buga loi bi mu dox da nga try loi bi mu nga topa loi bi wa warlo entertain anything bo xamne dafa ici bribery comme ma jox la li nga bayima warlo lolou warta nekan fofu da nga topa loi bi lum loi bi def nga def ko o yenen say nga implement community policing nga advise driver bi lum def warlo ko def yo so defé ni repercussion bi ni la yo sa boba ak other road users yi so da nga gis lolou sa dina driver bobu sa su fekke na sa serel la su fekke na ndewu serel la dina contane
0: wa at least na wax wa ki e wax bi fessut suma bir way neex na ma
1: neena wa so yeah Why? So danga, you know, danga gis yo driver bi tamit yo danga dola try rek yo nga respect authority si. You know, jarut mer loi bi lu mu wax defal lolu. Yeah, sa kon li nga recognize police sen role si kaw tali bi.
0: Wow.
1: Da nga wara xam
0: amna ci solo nak.
1: Wow, nga xam lolu police lan moy sen jeriñ, lan moy sen role si tali bi. Yo driver yo da nga wara xam lolu. Driver bi dafa wara cooperate ak driver ak police. Su fekke na police dafa la stop mune la dama bëgg gis sa kite. For example sa license bi ou sa insurance bi ou legue sa maybe dafa am li nga def ci gannaaw ben na sa morom driver bi mo la gis mu report ko ci po maybe lolu dafa ba ci yow. Yow po driver bi lan nga wara def da nga wala cooperate with police officer bobu. Lum wara def mu def ko after you know ngen hol su fekene dafa am lo xamne loi bi mo wara dox na loi bi dox su fekene dafa nek lo xamne dafa la wara advice mu advice la no drive up da nga wara try nga top nga follow loi si kaw tali bi.
0: Wow.
1: Nga respect len lum loi bi wax nga topa lolu gis nga so topé lolu lum luwa bi wax ci kaw tali bi bobu dina la dimbal sa do dina la dimbal nga do am su yalla dimbal do am accident ci kaw tali bi dina la dimbal dina dimbal yenen nit yu nek ci tali bi because xam nga suñ tali bi public road la. Da nga day gis fofu lu nek da nga day gis borom pouss da nga day gis borom sarret hein even serial isa suñ djégué sen deka ñeu combo fi am way serial yi sen yoni
0: so babade parce que
1: so
0: gadi nga wa lu ci am solo la because ñun mom bëggu dara ko ñu ya te xam nga li yow
1: wa
0: ki xamul
1: wa
0: so musut nga jangal ko won ko nakala mon ngeen nak sonalante de bo te fa xamut yow ya xam kon fokk na deg ko wara.
1: Si gatal mom police su la stopper yow tahwal nga degul lum police bi neka di wax. Police bi neku de you know he is above the law. Police bi you know neku lol tahwal rek nga degul jarut cho jarut ngeen neka di wal si you know lolu yeb jarut da nga je sun tali dafa neka tali bo xamne tali bu safe la. Ken du am fa problème waye lu happen mom dega dafa ñaaw torop lolu warta neka so man ma ngi ñaan wa Gambia yep li nañ ñaan yalla yi war ken warta nanguli waaw ken warta nanguli waaw so li mom dafa ñaaw la waaw. Ok.
0: Comme ni ko waxe eso bojang non la ñune ñi bokaten bi di rot ñoñu ñoo de la xar sante ay boom ndax ya nge rot ma nge rot fokk nak ñu jema lalante tuti jekere jabar ya ngi fi waye fokk ñom itam lele seytane duggé ci sen digante waye ak naka la dé duggé sen digante fokk na yena itam ñaka waxtaan mu fa ya ndax suma mbokki driver yi xol du drive
1: dede
0: xol waru ta drive den dem besan ñu ne su fekke da nga mer bi oppa sax pagal sa moto bi nga ñew relax nga tay nga tok besa hel bi dal su de julit nga japa tok for a moment nga egar sa moto de nga ñewat gëssona sa ci mag ñi nga xamne dañ daan mëna tux suñ amane problème bobu dañ té mëna pak seen moto taaw fa lé taala gum ñatt cigarette tux waccé waat
1: seen dem
0: su dé ijola yi nga xamne ñom dañ daan ék ci téri ñom mi dañ ci ñaari kop taaw fa lé jëfo ko ba nga xamne hel bi waccana
1: juus
0: ñu soga ñu waat waaw nga xamne poli mom ñu ci wonjo bi rek su ko défé hel bi su ñu waaté nga égaat way so bëgg nek driver nek client yi baaxu nga def leen ennemi buy kon naka ngay yob client yow police bi nga xamni mo la jox driving license bobu non te dila guide di guide say morom koku itam soko méré yow lan ngay xam ci njëriñu police bobu police bi mom itam xejna amna benen driver bu ñew merloko warul ko wacce ci kenen
1: dedet
0: client bi waruta duga ci moto ben apprenti sacha ko wala ben apprenti nax ko mu tiyé ko ne ñep nonu lañ mel gis nga li mo ñu sonal
1: sonal
0: yow lula kenn nit def rek nga ni society bi yep ñomako def waruta mëna neka wa ak lolu yep be mu dess nak ki nga xamni uniform bi mu sol sa namo la sa dom la sa rakala sa mag la nga war ko jël treating ko lolu waru ñawna kin war la xaras sa morom diñ waya bay suñu xel bu baax ci yoon bi ñun ñep ñoko bokk ku nekk am ci liggeyam ak liñ la liggey lo mo gën police yi dañ wara respect doomi adama yi ñu liggey ak ñom luwa bi ñom ñoko amé luñ wax ni li la lolu la luñ néwo li du am lolu du am kon ñom seen bir warna yomba ci seen loxo because ñom lañu ñaanal balal ñom lañu ñaan ñaka balal kuñ balalu yobu la mbaxana nek beena du mom moko fa yobu lam def moko fa yobu kon police bobu non na emak nit ki ci li happone lim def su emé ci lim def li koku def mu am koku mom jox ko yoon bi akam mom itam du aga ci yena enemies yi bu li gëna yokka enemies ya moy man xamna ne def na ogen nga wara ñu won man suma ogen emulo ci lolu way yow de may haras legi suma la tié suma la defé ni billahi de nga xamné ñeneñ ñi dañ nañ bay saga driver bobu ñeneñ ñi dem nañ be mbej driver bobu because of you lolu yépp baaxul ci réew da fay yokka enemies waye nak dafa am lo xamné sañ neex la nakari la lolu mo wara am
1: lolu mo wara am waaw
0: offense bi nga commit police bi amna right tié la ci amna right yobou la court so frié yonam neeku ci so frié wut yonam neeku ci def na ligéyam mu nga def fogna aso fogna
1: waaw gis nga ñun suñ fi sa dafa melni comme affaire badiya bi du gëna suñ you know suñ bir beta légué sa pour nga mëna do mëna def sa ligue da nga gis nit ñom mu ñew rek mu ñaan la nga balal driver bi nga bay ko def de légué def de am so da nga gis né nekkut de ñun police suñ la stoppé you know ñu ngi la bëgga harass wa yo police bi tamit comme lool comme luma wax rek yo warlo nekk nit ko xamné da nga wara bias so nekk di def sa ligue warlo bias sa ligue bi dang ko wara def correct warlo treat li comme nga ma nekk li ma treat li nice kenen ki ma treat ko lolou warta nekk
0: manam bi gay di wax
1: ko da nga wara treat driver wa
0: ma am de du moy ma ci ngam ne tambadi la
1: wa
0: ko do ko troxal
1: wa ko am o ko am
0: hal wa ya xana wa yow dang ko top
1: ya lolou warta nekk ya yow once nga sol uniform police bi even su fekk ne dama am ayo problem ci keer gi
0: wow
1: once mo sol uniform bi ñu ñew ñu tassé ci yoon bi man war ma hol problem bobu
0: war ma hol problem bobu
1: wa su fekké ne da nga ya hal loi traffic regulation fekké man ci talibi dina try ma def suma ligue wa suma ne ga di def suma ligue bi tamit war ma halat ne ki li la ma def ci kër gi o ki li la ma defon lolu police war
0: nga wax ko ko sax
1: wa police war ta def
0: lolu faté nga lu nga ma defon
1: lu ma defon
0: wa duggé rek
1: wa
0: ligue
1: bayaw ligue bi yahuna wa so fokk ñu baye suñu ñun la
0: driver du police rek
1: wa
0: driver ja ñun
1: non mo lool mo dañ ñu
0: ma tié won parce que ba greedy trop
1: wa
0: il est pas bougué on est ça
1: wa ya
0: merna
1: so mer walta neka
0: ci digante
1: ya gis nga tali so neka ci kaw tal bi as a driver affaire mer mom lo xamné dina la because so méré you know mën nga def lo xamné sa xamno ko so méré do because so nekk di dawal ya ngay mer sahel bi fum nekk ak yo fu nga nekk nekku du nekk ben waaw so lolou mota driver mom yo warta mer wa mer boy warta nekk fofu yo police bi tamit su fekk na da nga receive driver ko xamné dafa mer nekk sérel yo mën nga ko dimbal be mu kam waaw lolou motax mané da nga wara try nga treat driver yépp with dignity gis nga nit so ñëwé ci yow ak mer sa so ko traité iné même maybe mer bu mu amone sa bu nek bu amut connection ak police bi sa maybe mën na gëné ci mom because of yow li nga ko def dafa content so ñun am nañ liggéey lu
0: bari xam na né dal police bi askan bi moko soxla askan bi lay liggéeyal driver bi askan bi moko soxla askan bi lay liggéeyal
1: so
0: because driver bi tay ci bir police dafa am no xamné ay driver lañ té dañu drive ci loolu lañu dundé
1: so
0: president driver president bi ci bopam driver la ci loolu lay dundé bienen driver ak benen driver police bi tam ci lamuy dundé moy lañ koy lay loolu lamuy liggé kon fogg na né dafa yomba trop pour boja ñu wara nek abena jek defar suñu rew su dem gëna rew bi pa
1: rew bi dafa tuti pour
0: té kan
1: ya
0: mën nga ko ayé né do wax waye suñu bi du netal lolu mënu lako ayé
1: ya
0: yow kay da nga def sa def mu tok di la sétal yow tam bes mën nga dem ci dékam sa mo amé la né la ki bima démé dékam li la ma déwo ndax koku da ngeen ci bo motal nit rek la nit da nga wara nité nité bi moy dang koy jaay ci li nga ligi ci fula ci fayda ci buga sadika lol moy nité man may kat da nga gis nit samu heb nit eso bo jak xola rek legge sam mayo de mon nayo taw ci wag nit sam na xana ki lan lay def ci radio bu nga bëgg am lu may def ci radio ay fe kama bi heb mo heb nit mo waru dundal ak sa wërsëg nga bayyi nit ki mu dund ak wërsëgam sa xam xam fim toll fofu nga toll waye amna dof bi nga gis mu boot ay sagara mo la oppa xam xam yalla ko natu rafaki
1: dega
0: so li suñ digante la
1: ya
0: ti definitely bari na driver yo xamni ñu ngi jur ay police xamna nak ci bir police na jur nañ driver wala jur nañ way ñu mom dañ jur ay driver yu bari be tax na nak dañ wara def ndanka té dañ wara defante tamen ndanka nañ gis né police bi ligéyam lay def way mom itam bu mu opal ligéyam ndax nim jangé constitution bi keneen non la jangé constitution bi té nekut police amna secret yu ndaw comme lél la lo ci xam duma ko xam waa bari na ci li nga ci xam maam ko kon so ko bëgge tital because of uniform da na indi benen jafé jafé ndax lu wa magut mo borom kenn ku nek am na foy am kon buñu waré dem be fim nek ni mo né driver private wara gis police def ko façon ci ko bi nekut lu rafet mu ñaaw na su yeneen réew sax di gis li internet bi di gis lu bon lu ñu di ko def
1: gis nga Mr Ndiaye gis nga driver bi lu mu def ni so xolé any decent society ki actionam lu mu def ni non parce ki actionam bu ne nit mën na day ci action bi man nekuma after man nekuma di halat police bi sa because man shot video rek la gis duma gis gay nek di cross johnson yi fekena innocent
0: ben in wa
1: wa no luma ma lum nek di daw sa dem tassé fofu ko xamné halela innocent hamu dara ci problème bi koku tu gay lal waye yalla ñoy dimbal lolu amut waye man yoy la nek di halat o mu den tampon fanit ko xamné you know mudé o mu am gañu
0: mu yokal
1: popam so da nga gis li man yo yep dama nek di halat lolu driver bi warta def lolu warta def lolu so ñun la ñun ñoo nekk di liggéey together so nañ try rek ñu def ko ndanga police bi so nekk di liggéey donc yow da police bi da nga dem be nga train so gisé ñu ici la trafic da nga expect né da nga xam li nga def ci trafic bi waaw cause luma gis né police bi mu né ki dafa tej lo xam ak wër bi yow police bi di la fa wara nekk jangal ci police yeb ko so nekk di check moto warlo aga ci moto be nga tek sa moto sa loxo bi fofu lolu orout legge da nga day gis
0: jolay mom wax ma la tek lo ne jeli am da taxaw ci kanam mi driver bi
1: fook
0: ne koku ñu meew ko tam
1: oh nga gis
0: way li den na ko ne la tek ci ni ki am na
1: ko lolu correct gis nga legge sa nga gis police serré li sa suñu nekkati li fi nak police driver sa ñu duga bopam be ci bir lolu
0: wala ñu jema buti chaabi bi sa
1: non
0: buga duga sa yaram
1: non lolu warta nekk last programme wax na ko fi police bu nekk dafa wara am book bu ndaw ak pen so driver bi taxaw ko tuti distant rek nga wax ak mom mu dega li nga wax su fi gëna sa dafa daw nga jël number bindako mo gën way façon action bi dal warta neka so ma ngi ñaan driver yépp ak police nañ def ndanka ci yoon bi tali bi su baaxé dafa baax ñun yépp da nga gis dekk bi defa dina neex biko sa tali bi su fekké na dafa bari accident dafa bari problème fu nekk so démé dinañ wax né tali Gambia bi amut contrôle daf dé bari ni so nañ try ñun yépp ñu défar suñ country bi nañ try li ñu stop li bi man musuma witness li ci Gambia bi moy suma first time ma witness façon action bi way ma ngi ñaan wa Gambia yépp nañ ñaan Yalla bi warta pour warta ama dal que kon nañ warta nekk dal waaw dafa ñaaw trop
0: su ko defé rek comme niñ ko dé waxé rek ben suñ dooré programme bi dinañ waxtaan 30 minutes waye benen 30 minutes bi dess dinañ ko jox mbokay képp ko ci bëgga duga ka duga yow di nga contribute because ñun suñ xel rek lañuy waxé mënu ñoo waxal nit ñi yépp seen xel waye comme ci waxtaan lañ nekka ñu baña gëna waxtaan bi ñu waxtaan ci li rafet lu liñ wara rafet lu ñaawal liñ wara ñaawal té ñun ñëpp ñoo xamné rek li ñoo wax ni jagal risal réew mu ngi staté ci yow sa bopal naka nga wara mel bé sa dëkk bi baax lan nga éné ci sa biir réew ndax lan la loolu ci ñun la dess kon dinañ ubbi 750547 comme ñi déglu té bokka
2: 0 5 0 5 0 5 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 police bi ngi bi égal fi war a égal si jaama because comme ni ko waxee rek mënoon naa tampon beneen moto mënoon naa def leneen mënoon naa def lii cool yi nag bëri na nag si dëkk bi waaye buñ tout émotional si bii dañ ko jëlee xol na xel dañ ko falaatee xel ñu contribute ak xel xam nga comme Boujang ma ngi koo enjoy bi mu expliquer mu ngi téye bu baax a baax di ñaan mbooloo bi di ñaan dëkk bi te foog naa ne man li ma dee wax rek mooy always ne ku nekka sa liggéey dañ ko war a respect si liggéeyam ngay police officier ngay docteur bi ngay cleaner ngay KMC ngay marché ci marché bi ñun ñëpp important bu nekk mo important motax liguey yu yëpp am imaginal ñu lay tay ñi dem di collecte balit amul ci dëkk bi naka dëkk bi di mel lu motax nak bu nekk ak liguey am nañ ko ci respect motax man dama lay wax ku nekk ni so defé fayda pour la ak fayda ci sa liguey yalla mo la jappalé xam nga chebo sa mu am ku ñoo bu gala kibit lo bu ga yaa sa liguey wala bu gala police lo yalla duko nangu so ma ngi appel to ñep parce que boy dawal moto man dama lay wax okay yene nak dama day mer dama lay day checkpoint yi bari na ci tekk bi pour la arrêt checkpoint waay lu taxout police man dama lay laccé lu bari amna yene checkpoint yi gaay di def dafa am lu ñey dégga amna lu ñoo out amna yene checkpoint yi ñu ko réoyé random xam nga mota yene nga day gis sax moto yi ñew ci bena checkpoint ten moto ñu bayyi bena ñaar romba ñu break car one bi or four one bi bo wu lañ lay oyé random check so yoy yep dafa important bul nekk ci checkpoint bi nga gis ni dañ bayyi ci yow nga bëgg ci mer fook ne tamit dañ la wara bayyi tudé man pour man ni mako gisé tudé démé nonu té ma ngi gërëm police because yina yi dama day wane checkpoint yi su abouté dafa tax yeneen di am angale mu ko oyé ditarat la xam nga ditarat la man ci ma doon paré def lu bon sama seen checkpoint dina bayyi suma xel té su fekké né yow defulo dara lu bon ta lañ ci mi sa kit yaangi correct gadu wulo drogue police stop la lu sa waro taxaw taxaw nga deglu police bi sonan nga fekké né da nga am lu nuba ay wala way taxawal police bi nuyu wante mom ta lañ ci ta insurance bu ko nexe na la ko laaj bu ko nexe mu neul rek ta lampa talal dama bëgg sen ta lampa yu baana wala sa wiper bi nawet ba ngay ñew yoy yep nañ ko gis nawet ba ngay ñew sa wiper so ma ngay jël opportunity bi pour wax ñep ne dem la ngeen defal sen wiper yi parce que ku police stop sa wiper baaxul su la bu ngay yobu fu baara nekké bena ya ko defal sa bopam anyway harama MP ma bayyi ñeneen ñi ñu duga waye ma ngay na gërem ci waxtaan bi be ma ngay appel tamit ñi call